pebia yet mini bom pinimpo. Na ensaya wo fisa ayeyedia. Nyamia isa se onshia ye, onshia ye. Anope wude nyamia se bemini na su mompa yibi mao. E wadi isa papa onshia nsidebi na anope enu mompunimpu ayewudia. Wede papa siyano. Mwye se inshina udi siyana na. Timi kaya brebi ya mwye dene kurana na ejane. E flahim fieno. Na ebinum asese empa enkukuyo.